0: solo mon independence ni wonar la somi ke l'hôpital Bambia pour elle ni how you like am pok lo ko ma solo mon independence
1: di so na vola lo track nampa foya solo song plus solo mon islands independence song ya ating imipin imipin katuan lo ola on lo client primi imipin askim lo sa posibilidad sa composition mi former MP Alfred Mao. Ating mga mi pinikam pero mi valay sa pe kung composition song nga. Ibititi kita ni especially ko lo or want to climb lo solo manan di pin song lo kada. Lo wano mo di pin ko tulong mo kung kasi mo na pasipin tulay we free on especially freedom.